Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.